puri nama ba na payau nampau makin pagi etika busa na onje layo na lantu palayo netai na panalamai no depti gada kito yen jat koir di payah tenan tamak takut siyo takut siyo.

0: na po na nang o do na do lo da go da o a e do na o na.
1: Jangan tak ikut nak.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.